0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nagunamiyak na baka ko. Kisra ba ako? Kisra ba mitwa ko? Kisra ba?